Wanga kona nganye eriti kwati karimu. Nyala pala nongel chena ala pilong eriti. Kaya wanti kada ya nongel nyangora jara halach peng. Chena na nongora kona.

Ako po inyong driver, si Rob Wenceslao. Makakasama nyo sa loob ng isang oras sa pagpasada ng jeepney mula dito sa Brisbane, Australia. 9 to 10 p.m. dito sa aming lugar at 7 to 8 p.m. tuwing Lunes dyan sa Pilipinas. At mamaya makakasama natin si Nikki, Reggie, Shirley at ang ating guest na galing ng Gold Coast.

0: Hello!
1: Hi!
0: Ayan, nandito na sila sa iyo, Reggie.
2: Kasi nagbake ako, ang dumis na nga.
0: At ayan, nice nating batiin ng ating mga regular listeners, si Boyet Frihina ng Cavite, Ronald Reyes ng USA.
2: Hello!
0: Si Hector at Aileen Pineda. Si ano, si Lito Casaul, ang ating Senate President.
3: At, Senate President talaga.
0: At ang ating birthday celebrant, si Lala W.
2: Lala W, happy birthday!
3: Lala W!
0: Ba't
3: wala ka dito?
2: Doktora Lala!
3: Dito.
2: Happy birthday! Ay, may pandisal ako.
0: Ayan, sana may matira para may mauwi.
2: Tapos ginawa ko na yung ano, capsicum.
0: Capsicum, ito. Tsaka, ginawa ng ano.
2: Condensed milk, ginawa ko ng ano.
0: Request.
2: Diba?
0: Yan, natupad ang pangarap. Ganun-ganun lang, no?
3: May crabs kapag
0: pwera. Sige.
3: Kulit.
0: Pasok kayo. Baka may babatiin ka.
3: Today is August 24th. My birthday sa bahay namin sa Pilipinas, sa Las Piñas, ang aking tita.
0: Ako ano pangalan?
3: Tita, Dr. Vilma De Ocampo.
0: Doctor
3: She
0: din,
3: is a dentist. Dyan sa corner, sa Taft Avenue.
2: Ay, ako pala yung sister ko yesterday.
0: Uy, kaberde niya.
2: Ati Babet ka, Ati Elizabeth. Happy birthday!
0: Oh, yan. Okay.
2: Nakunik ka ba? Ba't hindi kita makita?
0: Hindi ba? Ikaw mag-on.
2: Kala ko naman.
0: Hindi, naghihintay ako ng ano, ng makakasama.
3: Pasakit po sa jeepney ninyo. Oh, may sama, may sisiksik pa.
2: Tut-tut-tut.
0: Yan, dali lang at ating
3: bago akong laruan.
0: Ito,
3: ayan,
0: live.
2: Yan, may ilawan ka dyan.
0: Anong yan? Anong pautot?
3: Ewan. Bawal on air yan, ha? Hindi, ginamit ko to eh. Naaliwa ko, ginamit ko to prop sa van jump.
4: He's in the office.
3: Tapos meron pa akong 3 bars na battery, kaya abot pa hanggang jeep. Para pang live.
0: Ayan, nagpapasok ka na ang ating mga pasahero.
3: Alam mo naman, nagpa-practice na tayo sa ating show.
0: Ito na si Nikki. At si...
3: May props na, may stage.
4: May stage
3: design na,
0: Kahapon.
2: Birthday na ate ko pala.
0: Oh, at si Burns, ang ating bisita galing ng Gold Coast.
3: Hello! Burns, kailangan aggressive ka dahil hindi kami namimigay ng microphone.
2: Ito, okay.
0: Kailangan na agawin mo. Okay. Ano niya? Anong baon niyo?
2: Ako, pandisal. Tsaka cheese pimiento.
3: May I be excuse?
2: Bakit? Kasi nag-banjam ka.
3: Nag-banjam ako.
0: Oh. Ibig sabihin, wala kang dala.
3: Wala akong dala. Lahat ng energy ko.
0: Naubos.
3: Naubos na sa banjam.
0: Okay.
3: Pati tuhod ko. Naubos na sa banjam. Tsaka masim-asim ako sa pawis. Nawisan ako sa banjam. Hindi na malamig ah.
0: Hindi na wala na nga, wala na.
3: Hindi na ako naka-jacket na.
4: Ano na ba ngayon? Oo, kasi pa spring na.
3: Tumatagaktak yung pawis ko kanina.
2: Pero kanina, umalis ako ng city, umuulan. Umuulan sa city.
0: Umuulan ng Gracia.
4: Umuulan sa may papunta ng trabaho.
0: Okay, magpapatugtog muna tayo ng isang awitin at tayo babalik.
3: Magpwedeng pasok ka naman mga awitin mo nga.
0: Awitin ko?
3: Sober ka pala. Dahil ngayon ko lang nalaman.
4: Lola?
0: Ano bang ano?
3: Matsura.
4: Ano
3: nga?
4: I-remind me again.
0: Sige.
2: Grand woman ng revolution.
0: Bigla mo naman akong binigla. Hindi ko makita yung...
4: Sinong pwede natin tandang Sora next time? Para dun sa national anthem.
0: Ito na. Request. Si ano daw?
2: Ina.
0: Ito, play... Hindi yun. Play me a love song.

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: Station sponsor.
2: Jeepney, meron na tayong 11 minutes past the hour.
3: Yeah, sandali lang.
2: Oh.
3: Dahan-dahan. Ano yun? Ano yun? Ano nangyari?
2: Bakit, bakit?
3: Ano yung kantang yun?
2: Play me something soft tonight.
3: Wow!
2: Yes. Talaga naman. Okay, ang pag-uusapan natin ngayon, kaganapan sa ating kasaysayan. Na naganap noong kailan ba ito naganap? Nawawala tuloy ako. August 24, 1896, dito nagsimula ang isang mahalagang kabanata ng himagsikan. Mahigit sa 1,000 katimunero ang nag-evacuate papunta sa bahay ni Melchor Aquino ng kilalang Tandang Sora. Kilala sa Tandang Sora sa Banlat, Quezon City na ngayon ay tinawag na sa kanya pangalan Tandang Sora. Sa gitna ng Spanish crackdowns at mass arrests, pagkatapos mabunyag ang katipunan noong August 19, tumakas sina Andres Bonifacio, Emilio Jacinto at iba pang leader papunta sa Hilaga para umiwas sa Guardia Civil. Pagdating sa Banlat, binuksan ni Tandang Sora ang lahat ng meron siya, bigas, pagkain, pati ang kanyang bakuran para pakainin at kupkupin ang mga revolusyonaryo. Umabot sa 100 cavans of rice ang ibinahagi niya. Ang dami nun, ah. Pati mga kalabaw, baboy para sa pagkain. Parang piyesta to. 100 cavans tapos kalabaw, baboy. Ang dami nun. Nag-set up ng improvised medical post sa ilalim ng Duha Tree gamit ang herbal remedies para gamitin sa paggamot ng sugat sa mga pagod at may sakit na katipunero. Ang kanyang bakuran din nagtipon ang War Council ni Bonifacio. Dito nila pinlano ang nationwide uprising at dito rin naganap ang makasaysayang pagtanggal ng sedula. Ano ba yung pagtanggal ng sedula? Parang binura mo na yung ano mo.
4: Yung seal.
3: Yung sedula yung residential ano mo. Because yung sedula is yun yung parang citizenship mo sa Spain.
2: Okay.
3: Yung acknowledgement mo na American
2: ng
3: Spain.
2: Na nandito ka sa
3: residential certificate parang ganun.
2: So nung parang symbolization niyo na hindi sila nagpapa-under sa ano sa
3: kasi
2: Espanya.
3: Kasi yun yung government records mo eh. Sa sedula doon doon ka yung taxes mo.
2: Doon ka ma-identify. So ano ka na incognito.
3: Pinunit mo?
2: Wala na mga ano nun, digital record. Kaya, pag pinunit mo, wala na.
4: Parang certificate, yun diba, yung
3: residential certificate.
2: Oh.
4: Nakula.
3: Registration mo, parang voters.
4: Parang yung ano mo, naturalization proof.
2: Oh. So yun yung katibayan ng inyong pagiging isang
3: subject ng Spain.
2: Oo. Oh. So ayaw nila talagang magpa-sakop. Kaya yun ang simbolism na ginawa nila para ipakita ang kanilang paglaban sa Espanya. Si Tandang Sora, kahit 84 years old na, siya ay nagsalita. Hindi siya nagbigay ng kahit, ano ba ito? Nawala ako ah. nag-set up siya ng, ayan, tapos na tayo. Sa kanyang bakura, nagtipo ng War Council nga. Pero mabilis ng retaliation ng Kastila, natuntun agad sila. Pagkatapos ng sagupuan sa pasong tamo, pinaalis siya ni Bonifacio para sa kaligtasan ni Tandang Sora pero nahuli pa rin siya ng Guardia Civil noong August 29 sa Pasong Putik. Dinala siya sa Old Bilibid ininteroga ng matindi. Kahit 84 years old na, hindi siya nagsalita, hindi siya nagbigay ng kahit isang pangalan o lokasyon ng katipunan. Matatag, tahimik at tapat. Dahil hindi siya mapasuko o mapa ano tawag doon? Mapa
3: papiyok.
2: Mapaamin, mapapiyok. Pinadeport siya sa Guam malayo. Biro, may ilang kayang buwan ng biyahe doon? Eh, ano lang noon, di ba? Oh, during that time.
3: Sa America na pala siya.
2: Oh, noong September 2, 1896. Pitong taon siya doon at nanirahan doon bago pitong taon siya sa Guam. Hindi ilan taon? 80 ano na siya? 80.
3: Doon siya
2: namatay? Hindi, buhay pa siya ang pagbalik.
3: Oh, biyahera pa pala si Lola.
2: Parang ano, no? Si Rizal sa dapitan lang eh, no? Siya napunta ng ano, Guam. Dahil hindi siya mapasok, ayun, dineport siya. Pagbalik niya noong 1903, tumira siya sa isang simple pamumuhay at tumanggi sa pensyon at natiling simbolo ng ina ng himagsikan. Isang babaeng ang kabutihan ang naging sandigan ng libo-libong mandirigma. Kaya siya, ang tawag sa kanya ay, ano tawag kay Tandansora?
3: Lola Power.
2: Melchor Aquino, ina ng Katipunan. Ayun, kasi siya yung nagsilbing ina ng mga Katipunero.
1: Pinabasa ako. Senior din siya.
2: Oh, play me something.
1: Tumayunta siya sa simba.
2: Ah, okay. Meron ka pa ba ibang... Meron ka pa ba ibang nahukay?
1: Napasadaan ko na.
2: Ayan, ang...
1: Yung pangalan niya, sanggali.
2: Saan? Melchora, si edi sa tatay niya.
1: Hindi, doon sa Three Wise Men kasi pinanganak siya sa Feast ng Epiphany.
2: Ayun, makita niyo, daming nahuhukay. Eh.
1: Kaya Melchora siya. Uh-huh. Si Melchor. Uh-huh. Si Melchor, Baltasar,
3: Gaspar.
2: Aquino.
1: Hindi, yung tatlong wise men.
2: Uh-huh.
3: Hindi alam ni Kuya Rabi.
1: Sorry.
2: Hindi. Alam ko yun.
3: Alam mo yun?
2: No, Three Kings. So. Kaya iyan isa sa mga ano natin na bayani na ilan pa ba alam yung bayani na babae sa atin?
3: Gabriela
2: sila. Yun si Gabriela naman talagang ano yon, warrior.
3: Actually.
2: Ayan na. Okay.
3: Actually, karamihan ng mga wives ng mga Katipuneros, mga secret spies. Sila yung nagdadala ng mga armas because they were,
2: Masaya.
3: Sila yung mga, yun na nga, mga chismosa.
2: Nangunguhan ng mga impormasyon.
3: Sila yung unang impormasyon. Sila yung natatago nila kasi hindi naman... sila hindi sila halata na ano.
2: Tsaka hindi sila suspect.
3: Hindi sila suspect. Mm. So actually sila yung mga nagmamani obra sa.
2: Pero alam niyo ba na sa magyerang ganyan yung intelligence is one of the best instruments of war. Intelligence, yung impormasyon. Kasi lahat ng gagawin niyo is based on intelligence. Yung nakukuhang impormasyon. So, key role yung mga babae na yun dahil sila yung nagdadala na intelligence doon sa mga revolusyonaryo.
3: So, a lot of, ito si Melchor Aquino, may mga pangalan sila, but most women, mga ganun yung mga role nila. Hindi sila kasi suspect, pero sila yung mga spies.
2: And then, yung mga tumatakas naman ng mga lalaki, nagsusuot sila ng babae para...
3: Yun.
2: Meron tayo na discuss na gano'n.
3: Balanggiga,
2: ganun,
3: yung bell na balanggiga, yun ba yun? Mm. Yung sa may bataan, I don't know.
2: Balanggiga, basta, bell. Basta gano'n.
3: Na they pretended to be may sakit sila, tapos andun pala sila sa loob ng simbahan, and then nung mag-atake na, dumating na yung mga American, attack sila. Ay, yung balanggiga. Tapos ang daming namatay doon na, ang daming casualty ng Americans, pero gumanti sila, kinuha nila yung bell, yung balanggiga.
2: Dinala sa US yun.
3: Dinala
2: eh.
3: Sa US. Lately lang, like in the last, probably last 10 years lang binalik yung balanggiga bell sa...
2: Pero it took a lot of effort para ibalik yun. Dahil parang may symbolism din sa mga Amerikano yung...
3: Bounty nila yun eh.
2: Yung bell.
3: Oh.
2: Ayan. Ayan ang ating kasaysayan ngayong gabi.
4: Paano pa kaya kung hindi ka pagod, ano?
2: Tandang Sora. At ang mga...
1: Parang ano, ang bilis.
2: O, ayan. Magbabalik ang jeepney. At meron tayong announcement mamaya. Na, ano
3: 9:20
2: na.
3: oras po natin ngayon ay 20 minutos makalipas ng alas 7 ng gabi. Sa ating pagbalik, alam mo, Burns, kailangan
2: si Burns. Agresibo
3: ka at sumingit ka na dito.
2: Hindi, si Burns na susunod natin. Mamaya. Pagbalik ng jeepney.

0: Pilipinas kong ira.
1: Adin ko yung Miss Saigon, ha? Kailangan mga ganyang...
2: May second voice pa dun sa dulo. Okay, nagbabalik ang jeepney at ngayon meron ang ating guest, si Burns ng Gold Coast.
3: Magandang gabi po.
4: Lang ginawa.
2: Hindi, i-introduce mo si Burns.
3: Si Burns. Si Burns. Si Burns ay tumakbo po galing
2: ano, kandidato Gold siya? Coast. Hindi naman.
3: Bumahi pa to Gold Coast kasi isa siya sa anong tawag doon? Workers' Rights
5: Education and Support Program.
3: Yun, oo. Dalawa kaming na assign ni workers, Queensland Workers' Rights, tama.
2: Okay.
3: Pero absent kasi yung ginawa ko, pero sige. So, meron lang kaming announcement galing sa Queensland Workers' Rights, no?
5: Education Support Program na proyekto ng Multicultural Australia.
3: Ayun. So, gusto lang nila na ibahagi namin yung ibang impormasyon galing sa kanila na ang tamang minimum wage mula July
5: 2025. So updated pa rin yan hanggang ngayon.
3: $26.44
6: regardless kada oras.
3: Uy, bawal magtanong. Ayan. Ang casual employee ay may 25% casual loading. Kaya magiging 33.05 per ora.
2: Ano yan? Minimum?
3: Oo.
2: Wow.
3: Yan ang casual, ah. Tapos, ang bayad sa leave, may minimum entitlements para sa annual leave.
2: Taas nun, ah.
3: Sick leave, compassionate leave, parental leave, family and domestic violence leave. Ayun. At, protection laban sa discrimination at unfair treatment. Merong may protection din kapag ginagamit mo ang iyong workplace rights. Karapatan din yung magsalita tungkol sa inyong safety. Maaari kang mag-raise ng safety concerns, humiling ng health and safety representative para magrepresenta. Ayun, workers compensation kung nagkaroon ko ng work-related injury ay may karapatan kang mag-claim ng workers' compensation. Karapatan mo ring sumali sa union at sa industrial activities. So, dadagdagan ni Burns ang impormasyon.
5: So, sa Queensland, sino ang pwedeng hingihan ng tulong ng mga manggagawa? Kung manggagawa ka sa Queensland, depende sa problema kung kanino pinakamainam humingi ng tulong. Isa dito ay ang Fair Work Ombudsman para sa problema sa sahod, unpaid wages, overtime or penalty rates, leave, working hours, breaks, redundancy, or final pay at minimum workplace conditions. Maaari rin silang tumulong sa ilang reklamo tungkol sa sexual harassment. Pangalawa, pwede rin makakatulong din ang WorkSafe Queensland or Office of Industrial Relations para sa unsafe workplace, workplace health and safety, harassment or safety concerns at fatigue. Meron din tayong Work Cover Queensland. Kung ikaw ay nasugatan o nagkasakit dahil sa trabaho at kailangan mong mag-claim ng workers' compensation, simula 10 ng Agosto 2026, hiwalay na ang Work Cover Queensland website at ang Office of Industrial Relations. Ang bagong work cover number ay 1-300-927-928. Meron ding Legal Aid Queensland na maaaring makatulong sa ilang problema gaya ng unfair dismissal, bullying at workplace rights, depende sa iyong sitwasyon at eligibility. Maaari rin silang mag-refer sa ibang legal service kung hindi nila sakop ang kaso. So maraming tutulong. Isa rin dito ay ang union. Kung miyembro ka, maaaring kumatawan at tumulong sa'yo tungkol sa sahod, conditions at disciplinary action, dismissal at iba pang problema sa trabaho ang iyong union. At pinakahuli ay ang Queensland Human Rights Commission para sa mga reklamo tungkol sa discrimination sa workplace. Depende sa uri ng discrimination at kung anong batas ang naaangkop. So marami po tayong pwedeng hingan ng tulong bilang manggagawa dito sa Queensland.
3: Ayan. Okay. Salamat, Burns. Ayan. Ano, tapos ano man, may mga workshop. Ay, may mga workshop na gagawin tayo soon. Sa isang buwan.
5: Yes.
3: Para sa mga gusto pang mas malawak, mas malawak yung kaalaman nila. I-announce namin siguro next week or in 2 weeks. Oh.
5: Pero magkakaroon kami ng mga guest speakers na talagang mga
3: taga doon sa
5: sila yung mga expert. Yun. Oo, sila ang mga expert. Kaya pwede para sila magtanong. Yung mga katanungan na pwede.
3: Hindi, doon ka magtanong.
5: Doon ka magtanong.
2: Doon ka magtanong sa presinto. Bawal pa lang magtanong.
3: Bawal. Ayun, yun ang, yun.
2: Ayun.
3: Ayun, salamat sa pagkakataon nito na ito.
5: Maraming sa 4EB, salamat sa 4EB na naimbitahan kami para i-advertise to. Para sabihin sa lahat na may mga ganito. Kasi hindi lahat ng manggagawa dito sa Queensland, hindi nila ilam ito. Especially yung mga migrants.
3: Yung mga karapatan nila.
5: Yung mga karapatan ninyo bilang manggagawa.
2: Yung minimum wage daw, ano na yan eh. Pati yung, ano yung tawag din yung mga tourist na nagtatrabaho dito? Anong tawag doon?
6: Mga migrants.
2: Hindi, yung tourist.
5: Working holiday visa.
2: Sakop din sila ng minimum wage. Yun ang sabi.
6: Basta nagtatrabaho dito.
2: Kasi
6: basta legally nagtatrabaho.
2: Oh, kasi kadalasan sila, medyo mababa ang pinasusweldo sa kanila. Tapos, kuminsan yung living conditions, hindi maganda.
5: Naabis sila yung mga naaabuso dahil hindi nila alam ang kanilang karapatan.
2: Kaya kailangan malaman itong impormasyon na to. Kailan nga ulit ito para...
3: Next week namin i-announce.
5: I-announce po next week kung saan po
2: at okay.
5: Sino ang aming speaker.
2: Okay.
5: Naka-process na po.
6: Pwede na patayin to?
3: Apo.
2: Magbabalik ang jeepney.

0: Okay, nagbabalik ang jeepney. Meron naman tayong 10 minutes sa ating programa. Nais kong batiin si Philip Magsilang ng Bataan, Orani, na nakikinig, nanonood sa atin sa Facebook. Good evening sa inyo dyan sa Orani, Bataan. At sa inyong mga kasama dyan na nakikinig. Maraming salamat sa inyo.
1: Sa may bungod lang itong Orani, ano?
0: Oo.
1: Sa may bungod lang. Parang familiar siya eh. Mas ano pa to, bago ka pumunta ng...
0: Hindi naman bungad na bungad, diba?
1: Yung sa Las Casas, madadaanan na yung Orani.
0: Okay, ano pa?
1: Puto. Oh, ano pa, isang baon natin.
0: Isang baon na lang tayo ng pag-uusapan. Yan ang ano, yung...
2: ang next project.
0: Alam niyo ba na may bagong branch o bagong hindi naman branch to, bagong ano tawag doon? Ibang klaseng cuisine o na sineserve sa atin sa Pilipinas. O ibang restaurant na connected sa Jerry's Grill. Ito ay ang Asador de Aranda. Hindi ito basta Spanish restaurant, may malalim na pinanggalingan. Nagsimula sa ang brand sa Aranda de Duero, isang historic town sa northern Spain na sikat sa roasting tradition at sa world famous Ribera del Duero wines.

0: niluluto at gusto niyang dalin sa Pilipinas yung ano, yung
1: asador.
0: Asador, yung paraan nila ng pag-iihaw kasi iba yung paraan nila. At hindi lang ito basta sikat, malawak ang presence ng asador sa Spain. Habang karamihan ng asador style restos ay may isa o dalawang branches, ang asador de Aranda ay really everywhere ayon kay Apolinario. Pero iba ang challenge pag dinala mo ang brand sa Manila, hindi sapat ang franchise agreement. Kailangan dalihin ang buong kultura ng Castilian cooking. Kaya ang signature clay oven ng restaurant, ginawa mismo sa Spanish craftsman gamit ang eksaktong specifications na nasa Spain. May mga specialized kitchen equipment na wala sa Pilipinas. Kaya directly imported from Europe. At ang mga Filipino chefs nag-training sa ilang buwan sa Spain bago magbukas ang restaurant. Kaya meron tayong ano dito. Ano ibig sabihin ng ano ng asador? Ay.
1: Grill.
0: Grill. Hindi, ito meron akong ano yung ano ba yung menu nila? Meron sa menu nila asado. Sa Pilipino ano yung asado na ulam.
1: Asado, yung parang siyang adobo eh, yung linalagay sa parang asado na siopaw, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Yung isa
2: parang may sauce.
1: Oo,
2: may
1: yung sauce, na no. Soy sauce.
0: Oh, tama.
1: Tapos parang ano, parang slimy.
0: Yun.
1: Tapos matamis-tamis.
0: Pero yun nga ang ano eh, iba yung version natin ng asado. Ang asado is actually inihaw. Pero sa atin
1: braised meat.
0: Oh, yo.
1: Okay.
0: Pero ano daw yan kasi nag-evolve. Kasi nagkaroon siya ng Spanish influence and kaya naging ganyan ang lasa at yung pagkagluluto ng ano sa atin.
1: Pampangan daw siya.
0: Ng asado. Yan, yun. Akala ko talaga nung ano yung asado is yung ganun may sarsa. Ang meaning pala nun is roast. Yan. At ang ilan sa mga dishes na ino-offer ay ang cordero lechal asado. Ano pala yan? Roast suckling lamb.
1: Suckling lamb, yeah. Cordero.
0: Oh, di ba?
2: Cordero lamb. Mm. Cordero ng Diyos.
0: Yan. Talaga naman. Lamb. Dito okay. Sa atin, ano, yung suckling naman, pig, di ba? Yan ang mga sikat sa Pilipino. Sa kanila pala lamb. Ayan, inihaw na batang tupa.
1: Ano yung
2: cochinillo? Cochinillo.
0: Ano naman yun? Kastila rin yun eh.
2: Piglet na pinibenta ni Marvin Agustin.
1: Butterfly.
0: But nakalagay dito, cochinillo asado, roast suckling pig. Yun. Meron din sila
2: nun. Iwan mo siya ng plato.
1: Ano siya? Butterfly.
0: Bakit butterfly?
2: Naka-flat siya.
0: Ah, okay.
1: Siya naka-kate.
0: Hindi siya buo pag inaano.
1: Buo siya pero naka-butterfly.
0: Okay.
2: Kasi maliit lang naman eh. Para siyang malaking, parang pabo.
1: parang pabo. Kasi siya sa oven na ano.
2: Oo.
0: Okay.
2: That's the thing about cochinillo. Pwede mo siyang gawin sa bahay. Kasi kakasya siya sa oven. Pero wala siyang kaanong taba.
1: Oo.
2: Kasi baby pa.
0: Pero malasa super na ba yun baby. Pag ganun kaliit? Hindi ba nagkakalasa yan pag nagkaka-edad ng konti?
1: Hindi ko alam. Hindi ko pa na-try.
2: Yung nahabol mo mga tao doon, yung balat eh.
1: Yung balat.
0: Okay.
2: Kasi, tapos mayroon pa tayo, parang nag-develop sa ng iconic na the way you slice it is yung plato.
1: Plate. Na ganyan lang yung plate.
0: Ganun siya kalutong, ganun siya kalambot.
2: Ganun karutong.
1: Ganyan lang yun.
2: Ganun siya pag-inaan.
3: Pero metal plate, hindi pwedeng porcelain.
2: Hindi, kasi pwede porcelain din.
0: Porcelain plate.
3: Kasi pag nabasag yun. No?
1: Hawak niya ganyan.
2: Part ng ano niya din eh.
0: Ayan, nag-ooperate na yan. Yung ano.
2: Appeal niya. Oh, si Jer, what do you, when you think of Jerry's Grill, sino mga dadalhin mo sa Jerry's Grill? Kunwari na sa Pilipinas.
0: Mga bisita mong foreigner. Mga mahilig sa inihaw sa seafood.
3: Hindi, tsaka yung mga kamag-anak mo din na wala silang opportunity na
0: mag-ihaw.
3: Or pumunta sa mga fine diner.
0: Hindi naman siya actually fine.
2: Jerry's Grill is not fine dining.
0: Hindi siya fine dining.
3: Pero sabihin yung you have to pay the
0: medyo mataas.
3: Hindi siya pang
0: Hindi pangmasa. Pangmasa.
1: Pangmasa lang.
0: Pangmasa.
2: Pangmasa nga eh.
1: Pangmasa siya.

0: Pero yung...
1: Hindi kasi, siya karinderya. Hindi siya,
0: rin siya karinderya. Pero yung balance ng, ano niya, yung drink. Kasi essential dun yung green. Mga parang medyo pampulutan. Mm. Mga bagay na pampulutan. Mm. So, because, so, lagi, Jerry's Grill pag sa mga high school classmates ko.
2: Yeah.
0: Yan. Piladalin ko yun sa Jerry's Grill. Pero kung mga family dinner, hindi ako mag-Jerry's Grill.
3: Saan mo sila dadalhin?
0: Max. Sa BGC. Pero pag mga klase ko lang sa Quezon City, Jerry's Grill lang kayo.
1: May discrimination
3: abangan
1: ka.
3: Abangan niyo po si Red pag uwi. Claim that. Claim that pag high school friends niya kayo, dadalhin niya kayo sa
0: Jerry's Grill. Masaya tiyo ka, masaya
3: yung no less than ano eh. Jerry's. Pero okay. Pagka family members, i-claim din nyo BGC, Bonifacio, what is that?
1: Bonifacio Monument.
3: Global City.
1: Okay.
0: Pero kasi hindi mag-enjoy mga friends ko sa anyway. Kasi, in 2 minutes, we're gonna turn you over to Mark for Insomnia After Dark.
1: Yay! Teka muna.
0: Back to Jerry's Grill.
2: We'll see you next week.
1: Sige, samahan nyo kami ulit sa darating na Lunes. Paalam na po.
2: Good night!